tere mo ka tere banda banda banda tere mo ka again come on tere mo ka tere mo ka tere mo ka tere mo ka tere mo ka tere mo ka tere mo ka banda banda banda banda.

Anda shaiwa hana kuramba ndakabata zita ro munhu uyu uyu. Anonzi Grace Wave magona zvenyu. Anonzi Grace Wave. Chindi udzai kuti ndeipi iri pamberi ndakaina matira nyaya iyi ne iyi uri miracle. Ndeipi vava kupfanwa kupinda mutop 20 ndakainyengeterera nyaya iyi here kana kuti uri miracle. Ndivudzi tiende mberi.